1986 yolapha ke WhatsApp ke ongazi lapha kuthi ke usibhalele usho ukuthi ke hey lalela ukuphi no usibamba ukuphi lapha ke osukela namhlanje kuzona zonke indawo la uvulela khona lapha kumsakazo umkhulu wabe FM ekuthatheni ngokusa awe intatha nkosi yami sithi siyabonga kakhulu kakhulu kakhulu ke kumnandi ngempela ukuthi ke sibe nani ngaso sonke isikhathi njalo lapha kohlelweni kuze kuse kuhlezi kuyintokozo ukuthi ke wena wenza isikhathi sokuthi ke uhlanganyele kanye nathi kana ungakhohlwa ukuthi ke siyakwazi ukuthi ke sithola nakho lapha ke kuma studio line numbers kuye lapha ku 033 342 3970 okanye kwazo lapha ku sixhumbanke lapha ku line 2 u 033 342 2391 phinde futhi ku line 1 lapha u 033 342 3970 kan line 2 ungakwazi lapha ke ukuthi ke usikekelele kuhle kwenkalankani usiphumele ngale usibambe ngale bakho line 2 03334 2391 uyibona into enjalo kuzoba right kuzoba mnandi kuzoba sharp kube crane iculture lelo hlelo ke isekuthenini ke mina nawe asihlukani siyinto embili nje siyashosholoza sihamba ndawonye sikanje thina sobheka ukuthi ke ngoba wena uyingxenye umsakazo ukuthi ke usibamba ukuphi ke ungubani ukuphi no okwakho nje ukuthi ke usitshele ukuthi ke ulaphi ngiyibona lapha ke iminyalo zikhona lapha ke ngenayo noma ngingakasho lutho okoltheni ke kodwa ngapha kwa Facebook ke womsakazo sivelile lapha ke sihloko sobe sikhuluma ngaso ngale kwa 3 o'clock kodwa ke angakafinyeleli lapho ngoba yonke into lapha ke ihamba ngesikhathi ngempela kuzoba right ke masihamba kanjalo khona lapha ke ku 107.6 FM the sound of choice of KZN capital ukhethe kahle uma ukhethe thina ifrequency namandla sila ePeter Maritzburg khona lapha ke tourism hub dolopheni ngempela lapha ke elihle ngendlela lapha ke simbona ngawo ngalibheka ngendlela lapha ke olibheka ngayo ma side akho sina siyabona ubuhle balo lapha nalapha uyibona into enjalo sithemba ukuthi ke urathi ke la ukhona ngalesi sikhathi bokuthi ke ubambina night shift inkosi yami uyasebenza ngiye ngikutshela ngithi ke yifani sina nawe siyafana

Gombolo ngishona kulapha ke Mountain Rise kulapha ke uNcamisile Florence. Siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi ke unathi ngalesi sikhathi samanje. Ebese ngwela ngishona kulapha ke endana se Willow Fountain kulapha ku Sthembiso engwaka Vicky. La ukuthi ke uthikilani lapha ke ukhona ngalesi sikhathi. Ngalapha ke 24 minutes osele before lapha ke u 3 umgqibelo.

Alright, gang, vani ngishone ngapha abekho lapha ke uzwele ka Shelembe sithi mdima khabahle siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi unathi ukhona lapha ke ndana sesobantu asitshana khona lapha ke embalweni sithi BB3 abekho lapha ke usanele uNicholas engwakamnyeni umdolomba kulungile mfowethu sajabula kakhulu ukuthi ke unathi ngalesi sikhathi la kuwona 7.6 FM. Ngiyakubona lapha ke uzakwethu lapha ku Tem Nkosi waka Victim technically ngiyakubona mfowethu ke siyabonga kakhulu ukuthi unathi abekho lapha kusanele engwakangubani Mbofu Somashi siyabonga kakhulu wemfowethu Smiley cameraman uthi ke ukhona naye siyabonga kakhulu wemfowethu Ngwane Ashona ke lapha kumambanjwa umbali ufortunate engawakambanjwa sithi ke samelihle siyabonga kakhulu nkosazana ukuthi ke unathi ngalesi sikhathi la kuwona 7.6 FM the sound of choice of KZN capital. Ngamashumi amabili nantathu ke esele ngaphambi kokushaya lapha ke ihora lesithathu la kubona 7.6 the sound of choice of KZN capital kulungile siqhubeleke phambili abekho lapha ke ubabalwa mgidi nangilapha ke umpilonhle wakwamadondo kho lapha ke endaweni yasefatser ashona ngilapha ke umjulo protas ungawakhadebe siyaba kukhulu womfowethu ukuthi unathi ngalesi sikhathi kulungile sishona ke lapha ke unomfundo engawakadlamini Willow Fountain siyabonga usibonelo engawakamthembu siyabonga kakhulu mvelase asiphinde sibonga ke lapha ke usibungu kuhle engawakadlamini siyabonga kakhulu wobafo ngiyakubona lawo lapha ke ehlengiwe engwakanyaniso ashona ke lapha ke sikuphinelo lesikhona okay sike sambona lapha ke umpo kakhuzwayo alright ngiyambona lapha ke umuntu omuhle wakatokota khona lapha ke ebongsi lapha ke khona lapha ke kwapata alright asivane sivale sishona khona lapha ke endaweni yase Henley Dam abekho lapha ke uDerek ngwakabhengu Ncolosi sithi ke dlabazayo kulungile simbhekene lapha ke unkosi nathi uWalter kwagasa lapha ke kwamnyando budebduza nakho lapha ke Henley Dam mfowethu ngiyakubona we Mondli Ngcobo khona lapha ke embali unity BB3 ngasebutcha kulungile mfowethu ke siyathokoza ukuthi ke unathi ngalesi sikhathi 21 minutes osele before lapha ke ihora lesithathu la ku 107.6 FM the sound of choice of KZN capital. Yabona nje boku uyela lapha kumhla ka 6 mawukuthi ke usuku lakho lokuzalwa sithi ke happy birthday sikufisela konke okuhle lapha ke ozifisela kona sengathi yonke into lapha ke ingaba right lapha ke iqonde nje lapha ke ithi twin mawuthi ke umuntu ozalwa ngayo lapha ke inyanga ka June hayi bantu naze nasifakela amakhaza ngiyacabanga nje lesimo sezulu kade sile ngale kosuku la izolo hey ngiyasho ngithi hey we madoda nasi simo sezulu senze ngijikhe nako silindele ubusika lobo sisibujwayele hoy bantu nasi sachotho hey kuningi abanye ke uJuni ke bawubheke indlela yabo ini thina sibhekile nje ngokwesimo esijwayelekile

right, ngiyabona ukuthi ke ama adverts afuna ukuyikaphakela manje ngiyabona ukuthi impela a reporter ngikhona lapha ke endaweni ezirongi mina okwami ukuthi ngempela ngenze okufanele ngishone khona ngislize ngale kwa sesibuya ngale kwakhona sizobuya sithi shwe ngomene.

Alright, igama lakhe uBrenda wakwaFasi. Inkosazana eyazalwa khona lapha ke endaweni yakwaLanga eCape Town. Yashona ngalapha ke unyaka ka-2007 ngwena lapha ke umhla ka-9 kuMay. Kulandela lapha ke ukuthi ke overdose zone lapha ke into ethinte zone lapha ke idakamizo. One of the best singers esike saba nawo khona lapha ke eNingizimu Afrika. Muthi uyabheka abantu abaningi impela, akekho nje impela omunye lake endimeni ezomculo kubona lapha kamakhosazana. Uyabona impela ukuthi uBrenda Fassie namanje hhayi ukuthi-ke bathathelwa phansi abakhona, kodwa indlela lapha-ke izinto lapha-ke ayezenza ngayo wayezenza. Unina kabongani-ke Fassie lapha-ke insizo lapha-ke ayishiya khona lapha-ke emhlabeni. Sesisho nani-ke bomamgobhoza ke nivula indlela. Ayishadi iy'ngane zabantu, sikhathele ukubona amatende namahesi kuphithizela. Ngeke bomamgobhozi, ake lihliseni kancane, anehliseni ivolume.

alright ke mhlambe umuntu ofudukayo umuntu ophuma kho lapha ke Pizza Marsberg ungakhohle ukuthi ke ungakwazi ukudownload lapha ke iapp mhlambe uyazihambela nje ushona le kwaDukuza uzokwazi ukuthi usithole ungasakwazi ukuthi

alright ke mhlambe umuntu ofudukayo umuntu ophuma khona lapha ke Pizza Marisbe ungakhohle ukuthi ke ungakwazi ukudownload lapha ke iapp mhlambe uyazihambela nje ushona le kwaduka uzokwazi ukuthi usithole ungasakwazi ukuthi

0: ikamalabo zinsizo lezimpumalanga white beds bethi uthobile wamlanga lesikhathi mgungundlovano 7.6 FM lalela ke gijima ngifuna ukuzwa kahle ku 0623151986 that is 0623151986 inombolo leyo ka WhatsApp ozokwazi ukuthi usibambe kuyo na kanjani njengoba sikumema ukuthi ube ingcenye ke yohlelo la namhlanje khona injebe la yabona ke ngithi ngiyakhamuka la hey sengivice enye intshebe ngiyaxela manje ubani le ntshebe manje ngoba phela mina nentshebe la mina nentshebe la ekhaya khona ke usihle umfokangwane la untshebe uyena ke u technical producer ke la ohlelweni lethu insizwa ke le esanda kusjoyina ke nok aka smile oh yini kangaka
1: ni akuzintshebe kanyiwa la ekhaya akuzintshebe kanyiwa nofika nani nizokhetha wentokazi
0: khethe ba manje
1: awufuni ngani ukukhetha kanti umakho uzomlethela nini umakoti wena
0: phela insizwa ekhethayo intokazi ayikhethi
1: no phela manje 50-50 wena ungaba
0: lutho hayi ke
1: wena usangaba nje wakanxele
0: ngeke hayi ke
1: ushintshe isibongo nje ube wakanxele
0: ngoba
1: uhambe ngiyolobola
0: ubaba wakanxele
1: mina ngilobole wena
0: ngoba wakanxele angeke kithi
1: cha kulungile it's fine ngoba vele ufuna ugcine wena
0: ya vele indoda kumele igcine kahle elendoda lokugcina
1: Hayi ke ake ngiphuthume la ngibulise abaleleli bam abahle ngibathandayo ngiyanibona lonke umkhulu wesizwe sakhe sanibonani bakithi nginibingelele futhi uma ukuthi usanda kuvula Nkosi yami umsakazo wethu nginibingelele nonke sise PMB Nkosi yami sikhona yonke indawo ku Facebook sikhona ku TikTok sikhona ku WhatsApp sikhona yonke indawo even na ku YouTube ungasithola Nkosi yami ufike usilalele uma ukuthi kukhona inhlelo zothe ezikuphuthile uyafika lapha ku YouTube uzofika usithole usilalele Snesh ukhona omunye uthecela ngimikelele uma wakhe Nkosi yami ebhulwa esheshi ngiyakubingelela ma wakhe uSiphe lapha ebhula uthe nje ucela ngibingelele uma wakhe inkosazane ayibo nkosikazi Ntombendle eyazalela uSiphe
0: ufake nje iclass nje lesizulu ngamanje uzwa
1: singaqhathwa ubala mina nawe lapha eHammersdale ngiyakubingelela bongumusa da DJ uthi nje hi siyabonga Nkosi yami ukuthi nisakhona umkhulekelwa kaMpungose siyakubingelela nawe Gawozi
0: uthi hi ubalo uthi hi usho kuba
1: usho kuthina phela uthi hi ubingelela mina nawe sise uthula phela ngithi inqolo ihamba no sayini
0: ngibingelela kuthi hi mina
1: Siyanibingelela nonke bakithi siyanibingelela nonke mawukuthi ke usanda kungena la sizobe sesiyaphuma ke uhleleni lwethu isikhathi sesivele sesiyaphuma sesiyashaya njalo
0: yabo le nto ngisho nje ukuthi yona kusamele nje ngi Bamba bule nje ngizofika nemvubu manje ngizofika

ubulangkajel wena ayiki into ekuthi hey wentombazane ungalenga isikhathi siyaphuma wakwayizwa into enjalo sesiya sesizohamba isho njalo ke indaba ukhona usinto nento zakhe umavundla ukhona ke lapha ya uthi khona la usilalele ukhona uJJ uJabu kaMphele shabalala icisha mlilo ophezulu esikopo naso sithi sikhona futhi ukhona uSiyabonga uDr Shoba naye futhi ukhona osiyake balaleleke ngokulandelana la ukhona futhi umfaka amaphumulo la uSiyabonga umfaka amaphumulo mashimane kunzemnyama nezithole zayo ikhona ke nayo ethi ke ilalele khona insizwa ungxoko umzokho wena yalapha ya ezondi store insizwa ke ibambe lapha eqenjini ke le Happy Boys nayo futhi ikhona sikhona nje insizwa la zithi ke heshe ngalesikhathi gijima ke ku 0623151986 that is 0623151986 na kanjani nombolo leyo ozokwazi ukuthi usibambe kuyo uma ukuze kukwazi ukuthi ke ube yingxenye iyohlelo siyagijima ke njengamanje siyaphansi ke mzimkhulu kwandaba yilalo yalazi udaba siyaphansi ke njengamanje selandwe umesi basemzansi zensizwa ke lezi kumashiya khalwa eza zafika ngempela ke endimeni ke yezomculo ayi kwacaca ukuthi uyabona ke manje kuyasetshenzwa asihambe wethu inkululeko.

0: ngikhuluma labo zinsizwa ke lezo mesi basemzansi inkululeko abafana yebo yebo ke zinsizwa ke lezi ke abafana ke abaholwa ke umfokanxele umkhehle zithi ke isiyaluyalo bahambisana nomasiya la umasiya nayo saphuma ibhodwe lakhe wagijima ke uhola ke insizwa lezi ke ama UKZN ubumbano lwa KwaZulu Natal igama ke lelo leqembu eliphelele liholwa umasiya babili abantu abacuwe lapha kodwa munganakile ngeke uzwe
1: ngeke uyizwe kahle lento esizwayo
0: ngeke uzwe ngoba usemncane
1: ha ngiyayezwa nje kanti inkinga yakho
0: cha
1: awulwa nami namhlanje
0: lutho sibangani
1: lutho wena ozohamba mhla ka 30 mse behamba
0: ngiyaphi manje mina
1: angithi uyabona mina nawe uthi asifani mina wena we black american ubelonga ngale koduka ekhaya koduka ekhaya mawa ukuthi busune ingane ihamba nazi ingane zakho noma kodwa kwakho bawubona mamezala ngale 554 isikhathi sethu nkosi yami siya gijima nginibikele futhi okugcina sengizohamba malume kazwe lonke sawubona siyabonga sanibonani nkosi yami ingoma yethu yokugcina osukwini le sesiyahamba
0: ethi ke indaba la angigijimeke ngiyolanda ngizama ukulanda nazi insizo lezi ke zinsizwa ke lezi angazi ukuthi into zami la zibona ukuthi ke zenza kanjani ma zenza ke kanjani ngaze ngempela ukuthi ke ithi into
1: okay
0: lungile

yo umzali umile nje ukuthi kume kanje asibe nakho ke zabazali ukuthi noma ngabe siyawubeka siyawufaka umthetho sifaka ngenkani futhi umthetho mengabe ngempela usubona ukuthi ngempela ingane sengizame yonke into phela kufanele ukuthi uyiyekele ingane yakho uthi sale nje usinikela ekuthena ibhubhi ayibona lo into akube khona lokho kuzamayo kuyisiza.

ngabe ngiyawusho kumfule ngiphuza kona manje inkosi yami kusho ukuthi ngiphuza kumsunduzi. Ngikhulele lapha ya eBishop Stone nje emaplazini. Ase nkosi yami ngashada ke ngayohlala le ecaluza. Kodwa uma ulaphetha mbuvile umakhumalo. Ngintokazi nje yodwa kubo. Nguzinyo bulala lika mawaiki.

Believe in yourself, believe in 20, ongakwazi ukuzenza, believe ukuthi ngingakwazi ukwenza, angidingi ukuthi ngize ngikompete nabantu. Kunezinto engidalwe nazo uNkulunkulu wangipha zona. Yabo kunezinto asoze safana emhlabeni, asoze safana. Khona omunye uthola ukuthi ukwenza kahle, uthola ukuthi omunye kukhona okunye akwenza kahle. Asifani, kodwa indlela uNkulunkulu asidale ngayo, usidale ngalendlela ukuthi asikwazi ukuthi sikomplimentane, sikwazi ukusizana, lokho engakutholi engingenakho ngiyakwazi ukukuthola komunye. So kukona konke nje ukuthi umuntu omusha kholelwa kuwena, ungancintisani, ungabheka abanye abantu, bheka lokho wena onakho, ulungise kona, improve kona. Yayibona lo yinto sinabantu abasha abatalented ngendlela eyisimanga. So bheka ukuthi yini ongakwazi ukuyenza ebese uyakholelwa, kholelwa ukuthi akukho ongakuvimba. Umngani wami unana wakandlela ujwayele ukuthi umakho wayemtshela ukuthi awusoze wahlulwa yinto engakhulumi. Ungawusoze nje wahlulwa into engakhulumi. Yiyenze into, izama ukuyenza, uzama ukuzimprova wena kuleyo yinto. Uyenzisise ngamandla akho onke ngoba akukho ngokwenze. Ngisho njalo kubantu abasha ngithi akukho ongekwenze mengabe ubeka inhliziyo yakho kona. Njengoba abantu abasha abanye bekwazi ukwenza izinto ezimbi, so nokuhle ungakwazi ukwenza, singakwazi ukuphumelela. Kuphela nje ukubalekile ukuthi asikholelwe kithi. Impumelelo iqala ekutheni ukholelwe ukuthi ungakwenza. Ungakwenza konke. Lizwe lisho njalo izwi kaNkulunkulu ukuthi nginamandla okwenza konke ngoJesu ongiqinisayo. Sithi umuntu omusha njengoba kadesho uPastor Bindlovu ukuthi imfundo is the key to success. Imfundo ibaleke kakhulu, imfundo ibalekile ukusicija, ukusifundisa izinto. Ndimfundo ayikhulelwa, yayibona imfundo ayikhulelwa, siyaqhubeka siyafunda namanje noma sesibadala siyaqhubeka siyafunda. So kubalekile umuntu omusha ukuthi uzazi izinto, yazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi zazi. Funda, lithola ulwazi kunama NGOs othola ukuthi alapho akhona ekutheni akuphe ulwazi njengomuntu omusha. So ukufunda nje asingakike. Ungazitshela ukuthi mase ngiqeda umatrix ekuphelile, akuphelile, siyaqhubeka siyafunda.

Ekubingelele sikwamukele kwona umsakazo uMgungundlovu 107.6 FM. Uma ngabe usuzwa lelo bika ngampela uyazi ukuthi yebo sekuyisabatha umgqibelo. Ehhe nesekuyuhlelo lodadolo smoothly putli ba aunty usefikile uaunty wokhokhomeloni. Uma ngabe nje usuzwa nje kuthiwa umama wenzani uma edlalisa umntwana usuke ngempela ke usuwazi. Engithathe leli thuba ke ngini

0: ukuthi ke njena ninathi kulona uhlelo lelo sikhuluma ngalo ke namhlanje itopic siyaligoqa ke uhlelo ke lana mazoma awethu okuvalelisa thini mama
1: hello kuvalelisa ngithi mina umzabalazo umzabalazo
0: yes
1: awuphelile but ke harmony non violence while you get across i point lakho nje ngingasho njalo
0: yeah sithi ke sohlelo lwabantu abasha siyacela bakwethu especially kubantu abasha siyazi ukuthi ni imoya iphezulu ngobani izinkinga eziningi lezi ziyaffecta wena umuntu omusha kodwa sithi kuko konke esizokwenza sikwenze ngobuchule asikwenze ngobuhlakani kuningi okukhona okungama ideas esingawenza asetshengisa manje ukuthi siyicollective uyabona so asikusebenzisi ukuba icollective asikusebenzisi ukuthi ni awuselona izwi lakho wedwa wena wedwa uyabona kodwa njengamanje asiwe athathe lawo ma ideas swafake kwicollective ukuze nikuzwakale kube neimpact ngaphandle kodwa kokuthi kuze kube khona udlame ngobani njengamanje sekuyinto esi open lena esicacile ukuthi uhulumeni wethu njengamanje la eSouth Africa ulinde ukuthi thina senze iphutha njengama South African sithi ke wena umuntu omusha ke awungatholakali ke lapho ke ephutheni ngoba ni vele sicushiwe gada nje ukuthi ngayo yonke indlela kuko konke istruggle sobe sisiphusha njengamanje kuwena kodwa awutholakali usephutheni elizobe liyokufaka kuphi ejele noma likulethela ukukhuluma noma likulethela ukufa okungena stingo alright sisho njalo ke njena ke sithi ke kodwa umzabalazo wona awuqhubeke ngabe siyadlala uma ngabe singathi nesikushaya indiva ukukhuluma kwabantu base South Africa sithi ke njena kodwa koko konke sikwenzayo masebe safe siligoqa lapho ke uhlelo lanamhlanje singenile kuyona i youth month senthemisa ukuthi kuzoba kukhona okumnandi kakhulu okuzobe kwenzeka ke kulenyanga ke kulona uhlelo and kunamanye ama good news futhi esizobe sinawo in the next coming weeks so nje be on the lookout mina nomazuma ke sithi sizonibona ngesikhathi esifanayo next week sithi kunina goodbye

0: kanjalo ngempela ngasekhona njalo insizwa insizwa yohlobo ngempela ke sikusona isiqiso sekhaya ke mnandeli asethembe ukuthi sajabulile nathi sajabula imzuzu nje ishumi nambishumi nje lemzuzu eshiya kalombili libumbene hora leshumi ngempela ke sangena kusona isiqiso sekhaya umculo ovutshelwe ekhaya awuzwe nje
1: mangu

wahlala ngempela ke na uMasinga uthawa indoda umamtshela kwana ngempela ke wahlala nendoda isikhathi sonke nje wena busuku nemini uhlala nendoda awungitsheleke phela nami ngike ngithi ukuhlala nayo awungitsheleke ngihlale nayo nami awusweni.

0: Awu bantaka baba kuyezwakala kovela kwamnandi kakhulu. Eh nihlezi nengane encane ka 80s enhlanhla lomntaka mloyini, umntaka mazondo lapha. Eh kola mlu 12 kuthi ake amboni mina noma uzongifica ina 12 ngoba hey bakithi. Ayi. Eh uyaphuthunya, uyaphuthunya kuzimputumo. Eh ngiyakutshela lapha sopa ngakushini umntaka mazondo wemlaleli lapha. Eh ngoba uyaphuthunya. Sikhethi manje 7 minutes to 11. Sikhombisa lemzuzu ngaphambi kwa leshumi. Yibo nomu uvo vo bakithi uyabona ke lizothe lengabumbana nje orele shimu nomuvo ngo 11 o'clock siza kungena indaba ka 11 nonjinjo yabuya esezoyigcwalisa
1: Intalo ngempela ke mnaleli njengoba sashilo ingane kamama ukuthi lizothi nje malethi mukuthi uyihorela shum nomuvo hawu izobe sifika indoda yakwanjenje uMagwaza esezocwalisela zona izidaba ekade zamanqampunqampu yogamanxa kwahora leshum ake mnaleli sisahlezi nawe nawe usahlezi nathi asathemba ukuthi kusemnandi wena ulindele

0: Ake simthethe nalona sizwe awabaleka lo muntu.
1: Ah, ushayibuya nganya kwethu, ushayibuya, tabule buya, tabule washo wabuya. Asimthathe.
0: Umemukele, ngimemukele ngapha.
1: Semoyeni sawubona.
0: Hawu.
1: Ah, ngane kamama. Siyaphila, sikhuluma no

0: Hey, kunjani?
1: Hey, kunjani?
0: Awu, ngiyakuzwa phela ngamtsazo amsukulalele.
1: Ngibathong.
0: Sikulalele nje sina emsebenzini eHerikwala.
1: EHerikwala? Esibhedlela.
0: Awubhodle endlini.
1: Hayi imloyo wazi mina ke wena ubhodle endlini, imloyo.
0: Ubhodle endlini, hayi ke sijampela njalo. Uyazuba nokubiza ngobhodle endlini.
1: Ngikazi kahle. Ubaba, ubaba umdibi. Baba umdibi ngithi.
0: Yeah.
1: Baba umdibi.
0: Hayi ke siyabonga.
1: Ngibuyile ngibathongwe baba, ngibathonga.
0: Hayi buya.
1: Dake siyabonga timer. Ah, bedwele ke baba umdibi. Baba umdibi umuntu angibiza ngobhodla endlini. Aleli gama leli futhi la sayino la sinile. Sele lapha phezulu manje ema office amakhulu lapha umphathi nawo siyalazi ibhodi silalazi nje ukuthi mina kahle ngubhodle endlini with that being said ayazini le eHerikwala ngiyazi abantu basebenza sanibona eHerikwala linjani la abanye aphila ngiyazi abantu bayajova abanye bajova but si grand si right but manje ke

0: ndaba ube nempela sonto emnandi.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

nyango ndiyakungena kuye ndidle naye naye adle nami. Ngubani onqoba izwe na uma kungesiye lowo muntu okholwa ukuthi

0: Yeah. Kuwona umsakazo wakho umgumi Ndaba FM sisho njalo ke ukuthi ke shining star Manhattan uma ngabe besho kanjalo ke usithoko ke uzosithatha asibeke ke ngoba ke usekhona ke nomphethu ke uBongani Erasmus ke uma ngabe sikhuluma ke ngayo ke i-cricket kodwa ke nangusithoko ke okuyena kuzoqala ke uMantshangase asibikele ukuthi ke kuhamba kanjani ke uma ngabe sikhuluma ngazo ke eze asazi ukuthi kwenzakalani la hayi nge akuthi sibo usemane saba
1: yebo sawubona kunjani umsakazi
0: ngiyaphila unjani empilweni
1: ngiyaphila ngixolise nje ukuphazamisa uhlelo lwakho sinenkinga lana besicela bandle ukuthi uma ukuthi khona bezwayo umasipala wasemsondweni siyacela kanje bazivulela amanzi embali ethu ngakasiba amanzi asinawo kusukela nje izolo ntambama siyacela kanje basufundela amanzi
0: okay siyabonga kakhulu sikhuluma noba
1: khuluma noJabulani Zuma
0: okay ncamalala sizo samake ukuthi ke sibathinte bathinte ubabo khansela ubabo meya siyabonga kakhulu umsholosi
1: yebo siyabonga
0: siyabonga kuwona umsakazo wakho umgungu Ndlovu FM njengoba sazike ukuthi ke umsakazo womphakathi ke sizokwazi ukuthi sikhulumeke naye ke ubaba ke umeya umziwa kaThebola noma ke umxolisi wakamkhize ke bakwazi ukuthi ke babone ukuthi bakhuluma kanjani ke nomeya ke wakhona ke emkhuyise two anga noma what 19 yini ke kodwa ke lapha na ke uVusi bakwazi ukuthi ke bayingenelele emshulozi sizokwazi ukuthi ke sakazo mgungu Ndlovu FM sinilekelele ngaphambi nje ukuthi kuphele uhlelo sobe sesibathintile awuthi ke sicela ke ukuthi ke usitsheleke ukuthi ke lapha nokuyilokhuzane khona into engayizwa kahle la okay kukhona engakuzwa kahle kodwa ke asiqhubeke la

0: msebenze shatini kwa mazami kweli kote.
1: A seven of sin. Come on, G. Estalion, al juli pita nganing lodi kanyam figi huzu matuzu ya shuba shoni galam velo zo seveni maspelela shot naga ngan epitini nginch izimbu mzulu mawen kanyam nyege nbunge na bafana mpansh kalo nyege nbuye nga bashanu tati chance board nintililo chigi vile nde fast na call mangfa

0: And we are back, we are back, we are back. Njengomhlani mlaleli wami, it's the hip hop session. Hey, bakhasimani izwele nayo ingoma by Maraza. Ithi kuningi.
1: Hey, kuningi mfethu, kuningi kuningi.
0: Hey, kuningi.
1: Sine inkinga eyiningi.
0: Ayizwele kuningi kuningi.
1: Sine inkinga eyiningi, ngoba ke no, ngicabanga ukuthi vele sihamba nazo ngoba khona enye into kufanele uyifunde uma umuntu. Into ofanele uyiqoke uyiphile yabo. So mina ngibuye ngibe nawo leyo ukuthi yabona mfethu, mina ungathi awungifuni leyo nto mawuyisho kumina, akungiphathi kabi yabo, anginendaba naleyo because kuseke kuyinto yakho wena engani, angeke ikhulunywe wena, wena owazi ukuthi awungifuni, lokho akungihlukumezi mina, angeke ngize ngibe nendaba
0: nini. Akungihluphi ndawo,
1: akungihluphi ndawo. Ngona mawuthi awungifuni ngithi okay sharp ne. Yabo ngiyimuveli
0: ngisho usebhayiza kodwa ongamfuna uMakhasimani. Hawu kanjani bafethu?
1: Hawu no butu wami
0: kanjani bafethu? Hawu out lo bafethu
1: kuningi fethu because yakhumbula nawe sise intwana, so ya umuntu bebamba ingane yonke lonto le, so
0: shaywas
1: eh no akunjani bekinawo lento ukuthi uma wathi awusangifuni ngithi ngiyabonga ne.
0: Ivele ngiyabonga nje. Uyivali clean.
1: Ngiyabonga. No mfethu, hayi, ukwamukela isimo mfethu, siphila ngazi izimo, yabo. Lento mawuthi uzozonda abantu, mina into engingayifuna ukuphazanyiswa ilo lakho umuntu endleleni yami, because nami umuntu angimphazamisi, yabo. So kubalikelile ukuthi singaphazamisani. Because nje leyo kuzondana and then iba sekhoneni lakho nami ngibe sekhoneni lami, singaphazamisani, yabo. Masidingana ke ungeza kumina and then uma nginale wonto oyidingayo, yabo.
0: Kodwa yabo, yabo uma ukhuluma ngepani phela, ubukhuluma ngepani lapha ya.
1: Ya.
0: Ukhwe. Yabo hey intisha yabafethu emgqondweni,
1: yabo.
0: Khona abafethu abangafuni ukuvuma ukuthi hayi intombi nje ithe cha angikuthandi.
1: Ya.
0: Intombi nje ithe hayi cha angikufuni noma hayi angisakufuni. Ibashaye lento engqondweni abafethu, bagcina sebenza izinto nje ezibheke eceleni.
1: No mfethu, kahle kahle angithi uyazi ukuthi kwesinye isikhathi intombi ibikithi ayikufuni, ifuna ukutesta ukholo lakho noma ifuna ukutesta amandla akho ukuthi kahle kahle wena loluthando oluthi uyithanda ngalo ngabe ngampela ngampela.
0: Hayi khona nje ukhona ovela ubone nje ukuthi hayi ngeke. Yabona nje sanibona, hayi njani bhuti? Yabo. Hayi.

0: Hey mabethu, yazi bazokhuluma ngendaba yasixa. Yalanda ngiyafisa ukuyazi because hey, ya kunobaba ngicathi uBlade baba uBlade Zibathi akazi umuntu abuka khona yini phansi. Ngiyafisa ukuthi ngivashele la ndawo just ukuthi ngiyibone. Mhlambe kuze kuthiwe ixa nje ngubani? Ayinalo igama eliphelele. Isexa.
1: Isedambuza.
0: Dambuza abaxa.
1: Exa, phela ixa phela nawe mfethu uyazi ukuthi indawo nendawo zinamagama akhona, yebo?
0: Yo.
1: I-local nje yazikhandela ukuthi ayikeke. Okay, isedambuza impela mobheka kwi-map, kodwa kuthini ihlala la? Isexa. Yabo.
0: No, mfethu ngigcwele mfethu ngeke ngize ngikuphikise. But ngiyafisa ngempela ukuthi ngiye ngifike nje ngiyabonga.
1: Yabo. Eh, fanele ukuthi uzobona ukuthi hayi, yabo nje la ePietermaritzburg. Igama likwi map uPietermaritzburg.
0: Yeah.
1: Kodwa ke sina sihlala khona abahlali basithi bakhona la sithi mesiza la sesithawa. Sihlala phi udlala isithawa. Yabo nomuntu ofisuka ebhulwa le uthi hayi ngisayithawini. Yabo it is kanjalo. Igama nje ukhandwa ibona abantu. Yabo le yoti.
0: Ya ngisakhumbula nje kunomunye umzala wami nje othi angimemeza cha umlaleli nje wa iRedo. Ulapha emafakatini. Unte intethelelo kwadlala uthe nje ngiyakumemeza kwibhodi umfuthu wecilongo lo
1: umfuthu wecilongo
0: kodwa umthimba ende kuona last week ayi wenza manga bhodi wami kodwa ke nohakonakele uthe ngokumemeza sekunjalo intethelelo kwadlala and then yeah sekunjalo
1: shout out intethelelo khona nomlaleli lana kusintile ku WhatsApp uthi cala nje ungidlalele u Kaz no edits hayi ngizokubhekela umlaleli wami ngizokubhekela impela ngathi maningi impela ama song requests kodwa ke sekuyisona ke manje leso sikhathi it's the turn up oh clap Afethu sekuzongena lana I turn up session sonibona ngaye ke lana ke half past 11 Afethu let's get it siyakhala makhasimane sibabone ngawo half past 11
0: nakulungile mfethu awuthi ngifasa amateki bese ngenza njalo
1: siya turn up